0: Lea ua sfulu iva minute sfulu iva minute on ui pe sao e alo fa popo le ue iai fia se fulu valu minute oh kaka woki fa popo le vene iai sfulu valu minute on ta lea oli tu la e fa 18 minutes to the top of the hour o leo mowle tanto fsote inga Male fionga ya suluama le sunga ya fauna flora le avasa all the way from Samoa from our Digizel Pacific team i Samoa ya leo maua le tatu wa vanoa ya wai fwoi statu update ya fai fwoi zinga leva le koi mou statu update mai Samoa ya tu se malau au nanga mal tautua a le Digizel Pacific leo te fafelo ya tuai ma fata alofa tuai ya ilau sunga le tamaita i pule il Digizel i le neiva inga o le awa uli malo se fwa manuia fauna flora
1: Maro la verse fua la ni de ni tu la le asu. Ya. Ma wo mo wa runga kere le pure la. Ya, fatsa lo fatsu le pa ia mara maro le tato a pa anga umoro fa piona mai mo mai fo im fatsa si mari tato por kala me ni ni tu la le o le asu te la ngona o se o se va noa ia o le me o le me o au ia au fatsu se ina le va noa pe si se me fa au o na ele au maua ni ava no fa pe e me fa iuna tato a fo fo la tu ni va inga e fa pe e me se la va fa fa tai le tu o no nei fo i a technology o mo fa iuna tato fi so tai e u la va ina va i vasa ia ai o lo maua la va fi so tai inga le malo ale on sa i malo fo te wa tai na fo i tu le tato a inga pmn sa mo o no leva no foi uti na mai e fa so ato e fo inisi fo yo au nanga lo fa pe ona no mata fa ti no ine ine
0: malo malo fa tai tato tau fe fa malo ya ile nei fo i va en o le aso ya ole a le nei fo i vai tau tau sanga a tal tonu ya o mai atu se se vai tau pisi lava mo le tatou timi nai sa mo le Digicel ia peona iai ia fontanga e kalesia so so o mai mal tuto tasi ia so so o mai manisi kono seti na sa uva ia tuai sa sponsai ia le tatou Digicel Pacific ia le tatou Digicel Samoa ai tatou tele se atu i le tari poti masani a suluama se fai mua mua se pena mai ale tuto tasi ya mai to watu nasa ye fo inisi o konseti ya male what's the word there was some artists there over ya tu fai mai to ads to promotions in nice amo be fai na fai mai so so long el tu il tu langa le malanga ang falwa fa
1: tai la vaum tan yo le me ole me ole me na le pio se I think it's more like an historical this year knowing for a fact ole 64th anniversary ni ole tatou tutotas and there were a lot of events na tutupuoi and na fa pena foi ona pisia to i mama to ole ona ole pena fa moe moe le fa la wilo o va inga i mai events ma mea ile connection pole ma to fo i pitola ole tam you know for ese for media wo uma ona officially I ese for ila ma media tato tasia tangata you know our people wanting to go on live exposing what's happening in our on our islands
0: yeah
1: throughout the independence starting from the Malua conference I can honestly say na ma na ye ole ole le feedback for ina ma wo mai ona wo avela tata por kalame fo ye manisi fo yo por kalame I mi se lavare so ta ingale ma tinu ma mau
0: yeah
1: wo malanga mai nei la ya usnga fo no mai malu wo fesiling ye por kalame mi se lava information ye pe no fa ilu tata por kalame pe fa fio no fa atinu ai mi se fo ila ya va ingaye o fia fai ni mai kia se te wai se le ni e me se foi la le fa unga ino le internet na yai la va inga pe no what ele i maua se ava noe ia o ere na o te iloa le lo tio tio angia le te imi ar funu e na OPC a te foi ya ui e me se foi ia le apia America mani usila le na nga ia te wai e tau ma fai e me se foi Australia e vatu ia matau a sim card te fa aola ia te leo telefoni e me se leo fa unga ino le mai cash Olisi na mea, olisi fo iwa inga na tele fo i fesili. o a foi i te ulanga i fale oroa ia nga i ta laisa i leni. Throughout the independence celebration and then also the after concert lena wha atino risi wa inga, yeah, peona e fai atu na mori mawina. A lot of our viewers tend to come into our office and ask for me. O risi nga bea mana ia. Ona wa mawa fo se ava no efesa o ta ima tala no face to face mana itangata.
0: Yeah.
1: Mr. Fola, it was so good to see our well-known Atia Ma'a.
0: Yeah.
1: They used to be those days and so good to see another generation of our Atia Ma'a wo mai. Pe o risi nga mea na mana ia I fo ia wa inga na pe la. Then the whaunga aina ro le matau company ava noa e me se lawa le the female artist of tree be and yana pese fasa moa ye if you fear it to pull so we took those opportunities and it was remarkable it was unforgettable as well and so we are hoping it's going to continue with the piula with the Methodist fono tangalela fai ai July
0: yes
1: ya e me se foi la September lo wo faro lo wo ai atu wo o le la ta penale te wila na ele o te ta o te wila ale la fa pe o le nga nu o vai aso le nga nu fa sa mo le la fai ya September ya e me se foi la mi sa mo fo e fa mai ai le vai nga di se we tele ya ne na matsa mai na matsa ngor tsa usanga de concert ya UP40 ya re la fa what to if enough na faila kapi pei foi orisinava en esa sponsor ile mateo company o mers seven still in no
0: yes
1: but e ia fore marola tu no ona wo tei tu maurei pui nei ta fa pe ore a so solo ma fitire ile va en ale pe ore sina ot na ile va en ole oni si foi o mena tu pui nei e me se foi na mato e pisi ama tu i tu longa i va en ai fm na o mie tanga tu o malanga mai
0: Na malo fafutai, you're very right. I miss it too long to totasi, you know, even though it's only 64th, but only very historic coverage. Yeah, sa awa ya tu ya peone sa unua ya le faili lau ilo tia maa who are friends of the show ya malisunga le fionga ya fana na Jerome Gray beautiful way to ya male tato end of celebration concerti lesa le pusiki ya le featuring Dr. Tua lesa courtesy of Island Mana Events Island Mana Entertainment it was really ma lo fav tai ma lo al tau tua tunu ia vi ele tua ia le lava ia wa uma maili UP40 ia na stama iwa ia so o to melfono ia le lava e tele ia na events ma big you know big high profile gatherings ia o lo tau tua ma so so ani malango lango suo le tatu te jisau ole tu langa foilea te loa i a mesele te mil fono male tuto tasi te loa tau tele le tato tunu usafa o ngaina le tato o nangalea le Mike Cash male Mike Cash o lea se reporti mai i le tato o nangale Mike Cash i a mesele nisi o updates i a po yeni updates mani suinga i a i le tato o nangale nevaita o le tau sanga suluam
1: Wafetai lava, esere ta uo le vaenga i pēna fisiringi ia. Ona, orisi fo ilia vaenga, it's like a milestone for us that's working in this area. E fōu fo ile, ile āmata matamai fo i ole mātou vaenga. E to anga unga o lava si āmata u vaenga i tutono le Teacher South Pacifica atua. Ona, ole tilo tilo anga ni mobile financial services. Ma e fōu fo ile whaalongo ma le vaaya tangata. Oloa involved by for ila le va inga tau se le ni matu langa na e avia matau telefoni e fatino ina le o nanga le o mai cash o le mori maura va ia matangi matu e tele al swinga compare mai for ia last year e me se fo le matanga mai la vole nei tau sanga ele i fa pe la mona ye se tu langa fa le tun o matu e mori maura ina le alu alu iluma Ole me o se fifi anga sirila na pe ole sina vaenga ole telefo e ole aonga ole tatou pokalami. ile va engale me se lava le lo long long pu yo li ile mamalo le tulu olo fa piona la fo mai se le ni me ya tino mamau ya la so lunu na te le so luana te anene na fa mana tuin dai na le va engale le UN o le remittances for families they be yo se aso fa pizzo le ambo tanga mo va enga ya la fo se le ni ma va enga na so it comes to mind that this is very important and it's also a journey as well for most of our people mana tu o e o le tele o tato a tanga tsa sa mo e la fo ma ya po fe a malanga ya po fe fo ya ya e pe tau tu o la va ya le sa fo ino mayo se din e ma tu o pe sa mo pe o si na va nga ma na ya fo ile ma tu o na nga o lo what to what to fo le tau o to what to fo le lima to what to le o na nga le fa fa ngo fi e le fe so ta inga ne ina ya ma fa ye o na continue le the journey le and it makes it more effective as well include fa fa ngo fi in the sense that e mi se la vai nei le na o to tele lo malanga o mo ne sino malo lo si fa fu pe yo le wanga e fa fu e na lue o na lafo mai reo se leni e pe yo wato o ngao ngao ai ne i nu uma a inga pe wa mori ma wina i visit ma e ma sanyana ma o ma o ma si tuonga nele ma te malanga ta anino la vai asi asi fare odu et ina o na ita kata ma te tuo ma na e fito o iti tipe ina o se wa fine ma si ana fa na uye ma si tangata ma tuo lo tausi ai o lo malanga i ale ta ma ore a inga i fafu le ala wa fa fa ingo fiere tatou company ile anga isa o ai nu ele to malanga ma mau mai ne ye pia pero o masan ya ile le malanga mai ya ya pia ono a pia ye ya le ona ale wo fa fa ingo fie fo that so we're part of that journey to make it more easier for them one oni sina me wo su what ele ar su ingo ole au nanga le ngata ile le respond mai as a tato a inga e lafo me re se le ni fa ngai nale mai kashi ni samu ai ole respond for ye fale o lopo o pisini sinu uitu
0: yes
1: e tali i tangata lai watsa lia le au nga ole au nanga le e fe so soani fo ila tso fale o lopo ya pesini tama i fale o lopo a inu uitu ai ai le mai kashi ua telele traffic ua tele tangata ya ngai ono lo wa wo recognize ole agent wa officially one of our agents in Mafayona via a fire little so it's really amazing how things have rapidly changed in Isa Mo and I hope it's the same for everyone that's watching and listening in ile fa fa ngo fi ina ona ile te tinga ina paura vale me pule pule ale te me mana vai ole ale te me fufu se in mesede ala wo mautino so se te mi na e mau ala wo se ne ma mo mo fa te fa tino me um so ole positive feedback nga ole tato por kala me pole ta una fo le wo ma te le ar swingo ole fo la wo pe ore ama ta ma ta mai tu ai pe yo inei ta ula nga wo ma sani ona le yai ma au nga ai peira o nui tu a mata tu la vai mai maunga no a ma a le pata sa fata si umu a watu fale a lilia ni a nga i le fanga tala mumu i o waya i umu a tatou fale o lua o a e o fale a inga le tai peo inga le tai le na sola ma le te unga fatas ia o e ma i fale sa uare a unanga fale a le Asian tina i le tu le a inga tai ono le Ole tele fo yo tato a ingolo o ala lai fufu o tato tele o la tato a inga ine. Yo sina re poti ka fa tau fa ea tu a ile le su inga male le le ilo e yai. E me se fo le fa atu putu puna ia ole numero tanga tau fa unga ina le tato a unanga leo.
0: Malo fafetai. One thing I did want to briefly touch on fafetai lewa sao noel tu langa lea o tato agents mafale o loa fafetai te inga o mo matou ia le malanga tu inai sa moa you know for whatever the reason o lo ia ili tato office le digi sao inai fale o lo ia yeah, mfayona ane taunua tu a failo sim card ma failo top up ina ya na anu ala ya ole mea le tau mau ai mese hau tau mau ane mea le au tau nua tu sa moa ya fa peo wa wale toi ola li seo sim card ya o ka unga ka uke koe kule ofisa a ngang fia ka ungo kwa ausol ka vale saula ya pia but moila tohu for those who also have this, you know, you just want to arrive and leave. E mawhai, o whea tonu e mawhai na whātau e se SIM card a le Digi Cell. E te tau ana o alatu i le tātou ofisa i nāi a pia, or can I just stop into any of our local shops i nāi Samoa, pick up a SIM card, register, whai ma le top up, o le ale. So, mo se soso ani mo, mai se mo mātau i e nei, tu e le au regular flyers lai, e o la alatu SIM card, but, you know, te wā, o te loa te leo isi malanga i taunua tu le i le vaveao i le o matalani i a tātou ofisa i nā i faleolo i a ona whaatali le se o lisi aso once they're out of you know wherever their villages are fea mawhai fea tonu i a tātou agents i a mawhai ona whaatau e i tātou SIM card o le Digi Cell faleoloa i a pe or do we have to come to a pia whamon mole a whanu
1: fro Ia, sa ole le ia pe ole ta ua ana ole mau ole au nanga ono ole SIM card. Ole si voina e sa ole e malanga mai ma mau ia le lava le vave au malanga mai le se teimi. Le se teimi tau wa ae. Ae mole si la fia lava ia ole mata ula la i fale ulo e matala so se teimi. Ole ale e fua lava le tatala le teimi e tau nuwe le vaa. O le tape nanga la se ima nga nā la ua uma umar pā se se wale ai ma se se mlai wale li. Fuatu ata puni lea. Ai a fai lava ua le se ava noe susu wai i. O le sim kāt lava ia ua mā ia ona tufa uma i fale o lua. Fale o lua lava ia tu i le manga ala i le ala tele. Le main road lava ia i nei Samoa. O lo o iai, o le mea lava iai le top up, e ma fai ona top up, o le fale o loa lava e ma fai ona fai ase top up o lau telefoni. O le fale o loa fwele na e ma fai ona fa fisiringi o mose sim card. Te a fai a we ma mau, se ila for example we malanga nga i te aru sa ona i tibua e sa ule awala mai le mwe nga i alu nga i sapat. Le to e se teme to e pi o me ia pia. Ia o iai fale o loa lava o mai o so se vaenga lava e te vaai ai ia se mata o failunga o le tapua pia po le o ia o vaenga na lawa iai le sim card o mai o risi na ngā luenga o lo iai tua ngane o lo ngā lue ensure that every shop every reseller shop has sim cards iai umame

0: whaingo fie nei le Auckland Transport fe malanga inga i au kilani saute i le whaapopo ina o au au nanga ma tā milu sanga o pasi mai le fitu le tae ao se o le sfulu tasi le po i aso umol vai aso o le ata i sfulu lima minute ma alu le tā milu sanga o le route tolu tolu mai papakura ngai o tahuhu e ui atu i Great South Road mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta whailangi Better South Auckland Buses e
1: eisa isi o le tau a inga i whaapersona leo Pe fa pe foi. Fa mata e avele tale i male tale masani e ta fia i lato male fai o lato me masani ai. E ta tau na lato e fai su enga o le tale. A nga i le cofftest.co.nz. Fai le su enga o le tale. Ma fa i loi fo mai. Cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fa la au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
2: O iai se tala fia fia mo a inga sa moa o lo fia fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i sa moa. O ngā lulue fa atasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i mangele. E ma fai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga i sa moa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa sa vai. Mo nisi fa matalanga pa la au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu faa faa. O le email i info at tlmarketing.co.nz.
3: Hei! Au ole ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa ili faa iti ngā. Ele na ole inu ole vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ile fever rumatika. Ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele ile nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo. E fai le siaki ili fo mai fale a inga. O le tausi mai ili a onga. Po le fale talavai. E vave, fringo o fie. Ma le mea silio na tāua. E le to tō ngia. E ma fai foia na fai le tui ili pai silen. E ki lia ato ai. Saula ia sa moa. Ile nei vai tau ili tau mafana fana. Ia tau si ili leina yo tato alo ma fa nau. Fai le siaki. Ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi fama talanga. Sa ili ana ilunga le social media. Stop sore throats. Be asi asi ilunga le upenga ta fai langi. Stop sore throats.
4: Throats.nz. Malo atu le on site for the time to atu. Malo for the time atai. Malo for if I saw some mail nevai ngale fiafi. Le o tau li maina nisi o tantu la unga pe on the time of fire twelve nevai Ya le o tau nu mal tantu officer. Ya le nisi o alfu fanau la tau sa fe ngai mal ala tu tau wanga tau talanga onga e pe ona lo fa vai e fa na wi le fia fia na le la e ma awa ye 12 tan to pe men samo fo mon ma wina ya tau mo fainga fo yalom fa na ya pe na le fia fia an le la i le matangu fio tau talanga fa samo sa fia ngai malum fa na ma ya onga tasi ma walunga mai le 9 10 mai le 11 ya vasenga iva se fulmas montasi ya ile vanga ne o le juniors tai aolo te pena ia tantu wa onga mo tautalanga tauvanga tautalanga mo a onga ma walunga fo ia vasenga se fulumas montolu ya ai ese ia le tauvanga fo i tautalanga tantu wa onga fo i lele tūlanga lua po intermediate school e whaia fo i Sutton Park i le aso tai au i le tai au le tūla e iwa ma e wha tino e fo i lātou fo i tia tau wanga tau sa langa mo vasenga la vasenga malu ma la vasenga fitu le ia 8 ma le ia 7 ia i le a onga tūlanga lua o lo fia ngai ma tantu tau wanga tau sa langa ni Leala, ya usi maya la fa afonga, ya o leala ua angai mai disa tatu sui ya pola na launga fa samoa

lava misa ya tata suira na sokoai ya tama tai po ta po mai papa kura high school ya tama tai ya precious up in matsa sa enya ya onde mumeo na na alsu onde mumeo lua fampe pui pui le si si o bama in eso o se sa ya o manuia pui pui le si si o bama in eso o se sa ya o manuia Se long na yung at full and be much of precious, yan ay saldo rin yung may molotov sa lang. Lord, I'm sorry. Lord, I'm a pala. Yung at full and be much of precious of the much of salina ay pakikura ang high school.

0: passion fa pe fea na for my lord tell you so man we are you will turn on the father na fa man pour na so my family say you what is so na man to so my Sebastian you will man to be a so in the year but this sweet of va but Sebastian the door you have busy much party with Sebastian the sir my best colleague
1: Aia whakare na pēra skofo, ile ma malu, male ringo, ona ole nei whamu e moa tau nuku. O la tau tau ia whaena e te patu, paia mo a lunga wa sama o te lene. Ele e se leo, awa awa, ona sama male manu. Ele e tusa mana tau paia. Ala e whatau ia e fuu niu na kalapa, e whaapita au wafa so katalama. Ise au au o mafau whaua fifilea whaapea. E whaapea e Ona afo mai mga tele sa mulia. Ia kwa sata atomu ya fuu. O upu ia e afo mai mga tele sa mulia. O sata atomu ya fuu. E faa mai mga lupo tuto ia. Ola tusia e tusu salama sona tas e faa pia. E faa sakaya mata e mama. E o mai ya no tusu ane. Ola tusu ane mene ni lea. O lei ni fea lani atoma na lani. O mama mo lua. O mefa tina ia sa sila la atoma o lua. Ia ma ayo isawai. Yo na pos fe ye tua. Aja tu tu ngai shai. Ola na tu tu, ola tu si le a ne tu la. Sa tu po ya sa tu. Ola na na tu mo na tu. E a fi na tu tu, ile mama mo. Ola fa sa ai la ni mo mo ai ni mo es mo dia. E ola mo, e ola mo ai mo ai mo dia. Ola na tu. Ola a fi ole me mo du. E tu so ma te tu tu ngai shai. Ole na e manu ia ai. Ole opu mo unuga e mofa ufoma fa samu. Ele e nate e sili tumu tumu ila ua reinga. Ai fa mga fwe fa matala aise fa mo e moe o mba. Ina ua afi o ari ta ata ta wala e pe o tupu. Ata maali pa pea fa le upanu. Ma u au na le atua. Ola ala ata ufa tofa na e ua ndiwa fa alu ala na mbalu. Atu a fwe mele matanga ufi. Ole fatu na ngā ola atu a wanga i whanua. Ole mō lua le rama na tō sā mō. Ole na mino, sa rama pēna fa tumu tumu o mama tāta. Ai a le a mia mamalu, ma a mia tū, ma le e se a rufa, ma se a rafi ta mani. Eri. Ele e lama sa mami e pamo. Ai a fai e a mia, le le, ma la tō rafa o palama. E tēnā tō ki ngā e mōhu. E au kako o ngā e me pa iwa sāni. A tā tō fi mō nē nē rā ni. E rā le whāsara e mōhu tēnā i nē i mōnu i ai. A e whāsara i whāra nā i lea rofa. Ma le whālu ana, a ka malu, ma i lotu mō rāhu. E kē o nā wina mai rau tā tō a li whāo. O i nā, tā tō ki mōnu i ai. E a nā whāra pōtua mō wāi nā mia. Pēta, a nā wāra pōtua Ale e sota uta pula nutu. E i mwale naka le na hatu. Ke mai upi o nutu sora mwala. Ole matao le li, ole matanga le o nutu. I oi. E la mwana tele a fuma ya iso ta ato mwia. E la nutu koi, koi ta mawa aiwa. A ole atua. Ole o afio e sose mea mao luma, koi na mwala. Oye le na ta ato ati mwia na uranga ne. Fa wawa tuwa ilo na fa Ya fai fai ta to lotu, o lotu e fio tu mo e le tua. So e fua mai ama mua le le o fio le lofo le tua. E ona fai la fata o ba, so e fua.
0: Ea, so mesi pati pati la porra, mo si fashion, e sera, mo i whisky college, after tini si fashion, Aftai mo lo sata awa e a wata pina no fa mo mo ni aso e tulai tulai se neiva so mai mai so mai mai

0: PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mālo mare hawai ki pa mālo ni rea tonga tau pe kou, flip modulal mo yo ngongo, a flight e koni hong fulma ahi wa su ne wa fe wa o no. O wikai ke mahino e kaha uko ia e potunga awe ke kai pasifiki. Ko e potunga awe fuko e nia na e fukatu o e hiwa ngufulu, ke toko ni ke hono fukanofonofo o e ka kai pasifiki. Na ia e ngahi isiu na ne uesia a e nau nofo, pe ihe taimi ko ia na hangai he potunga awe e kai maori o fatokonia a e kai pasifiki. Pe fukatafe mai meo iai e ngahi monu, ko e uhipe ko faitatau e ngahi isiu na ne uesia ka e ngau maori, pe mo ka kai pasifiki. Na e fuku motoka ngai e pule a ngai ia ki uesia ko ia a e misi o nusilani whakamaman la, i he ngai me a whika waki hange ko mo uilerei a e ngau ngā ue mo e masiwa. Ko e whakaukau e aho ni ea o mai he minisā ko ia kai Pasifiki Paul Goldsmith, ko e whenga ko ia ke tūtuu a e whakamore, ko ne whakatuu ai e ia ke tāmatei whakaloku fua a e potunga aue ko e ni ke kai Pasifiki. Ko e whakatuu a minisā a ia, ko e ngahi whatongia ko ia ki he kai Pasifiki e lawa pē ke whakahoko ia me ngahi potunga aue ke eke, o whakafou i he nau ka venga ngā aue a ki nau tolu. Ku o whailonga i a wike ko e ni, ko e wike ki he muulirei a e hoi ki tangata. Pea i he whakamatala ko ia tuku mai he statistika a Nusilani, ko e ngahi whamiri e walu i Nusilani o ku more ho nau tokotaha he wike katoa pē. Pe he statistika a ia te fito e ni ke kai Maori mo ke kai Pasifiki. I kai ko ia peka ko pese te ua nima ka kai tangata o ui kai ke au ki he tau pensoni o e fonuani. Na pe he toke ta aisake takau, ko e toko taha e he toko whaa ko toa pe, he kai te na wau ki hona u tau pensoni. Ko ia ku ne ui ai, ha whaunga fo ou ki he ngā aue, ki ha tūkunga whakakaukau fo ou, new paradigm. Ko ne whakarea aia, na ne pehe toke ta aisake ia, o kia e ngahi mea anga maheni, mo whaingofua, kau te eki peke ne ikuna ia e he tonga. O alupea e aho ia mo e lahiange e ngahi isiu o e sisino, pehe hange ko e ilo tapaka, ko ngahi whakoutua ko ia ki halanga mānawa, o whikau aki pe mo ilo tapaka. O kui kai ko kina o tolupe, ka o kue sia koto ai a e whaamiri, a ngahi palopalema ki halanga mānawa, mo e mo uilerei whakalukfua. O kai ia e polokalama whakatotolo ki he mo ui koia e kakai Pasifiki, pe koe ta ue ni hong full mafitu a enelele. Pe koe ngahi whaamiri koe ni, o ngau whamu oni ke nau kawatu ki he polokalama, pe koe hoko e ngahi whamatala koe e ngau tuku mai. Ke toko ni ia, ke ono langa hake, mo e whenga aue aki koia pe mo e kakai o e funuani. I he whamatala na e tuku mai e Susana Vunipola pe mo Rose Vunileva, o ngau kau i he kau whatotolo koe o e polokalama koe ni. Na natuu, i he mahu inga koia ai lava ke tānaki ai ngahi whakamatala matala, pe alawa ke fatu mea ia e ngahi lao o e fonuani. Hange ko e lao ko ia ki e fae fae re pe moene maalolo me he ngā ue. Ko e ngahi whamiri e taha fitupu, na nafua mooni ke kawatu ki he polo kalama. Pe na e fai e fai ke ke fe kawaki mo e mo ui, mo ui le rei, yako, po e ngahi whiri o mea tokoni. Ko e hae ngahi mea o kuna ukai, pe a ko e hae ngahi polo kalama o kuna ukau atu ki ai. Ko to aini, o kulawa ke tokoni mai, ki hono mahi no i o e mo ui a toko taha me i papua ni ukini. O ku kei hoko atu ai pe e whenga ai kāinga ko ia o Bougainville ke nau tau ataina me i papua ni ukini. O ngau tau ka poi, ko ki nau tolu ia, o e whakamatakari ke, rea ke he ulunganga ke. Ko Bougainville foki, ko ne tū whakamatakari, o taku ki nau tolu ia, ko e North Solomons, pe au kiai e nau whakatatau, ki e kakai ko ia, hange ko Western Solomons, i ho nau kiri, i ho nau lea, i nau ulunganga whafunua. Pe na e kapu whakataha ki nau tolu ia, i he kuonga o e whakakolonia, o pure ia i e Australia, whakataha mo Papua New Guinea. Ko e loro tongani o kei tafi foki a e pōreia ko ia a Bougainville. Pe au kei whaingata a hono tatala mai, he ugia e ngahi monu o kufou mai ia, ko uhi ko e kerianga kopa ko ia o Bougainville. Na pehe he pare mia ia, o kune ilo na aswaka hua e kore mawahe, ka ugia e ngahi mea whakonistu utone o pau ke nau mui mui ki ai. Ko e sipoti, o kei longa a pefoke ka upopo uri ki ia tau tau te fito, i hono i kuna e koea he maroons e lanu pulu he pule lulu o wikeni. Pe ehi taim ta tau pefoke ko e soka ia, o ku kei lerebe a e fe au hi, ka o ku kei ilonga hingoa o nusila. Ko uhi ko toko taha kai maolunga taha a Lionel Messi, mo e tolu, pe ua ki ai e tangata nusila ko ia Elijah Just, o e ua, whataha pe mo e tangata Noah Way ko Erling Haaland. Ka tanga pe ngongo ko ngongo mai mai tau tole, ako ni whataha mpeke mo maha o lerei, ko au flip modulalo tua whatu.
0: You're tuned in to 531 VI.
2: Broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.